0: Koi, fangu fangu oferendi te. Fang ma fora to kul kalaman ni fe flight ko to ape tai mi fa ki ono me fika hiba balu ko ni ma fika radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ri ho eki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa ut gai ai ui ai fango fango ofere ni te
1: flight enni ahonimma osunle wafe wono ko osai five of hokwatu a pologalama uya fang fang wo felimite from a follow up with radio 2000 me little bill wood pe mono tali tali le go beg mo dul su da ka nga tonga ngona tu ngalo ya pe ngalo pe ta pologalama ko ya o e fia fini of la hia chi ka to lu ke ka ka ma ke mo dul ke mo nga o e mama hi ova duga de motor le ngai api hopo ate pemog motor to be fanongo ai polo klaman ni ta pe kolo pe o da tau be ngalu ya pe ko ngalu pe wa forfeit ai heta o to da mai ke lucky flight ke mahina ko ni ko sunne pe ko tong be to ka mali ngai me ko to be ngai vi tu wo ngona to ai ta polo klama o ff ni Isang halo to pe ko ngai le to fare fi kuki mo fa hinga fa nga ta o fanong anga padong hi fenong a pe moi fi ma le a tua no foi a mo nga hi loto pe mo nga hi loto fare ko nga ulo ke ta polo kala ma ke fa ka fi loto ai fang fang o fele ni te

konga o loa kia e tau polkala magve fini, fra fe lotu a e fang fang o frenite. Tu e tartari re ingi mo tultu ki fra wa o mo le tio ki tau fi awa tu e tau polkala ma o e fia fini. E tu koto e tau fomatala ea, pe ange ka e ngai polkala ma e kua hiri, wefu ke tau ngahi uni yongonga meitonga, fram pe ea e fenga mari, ki tu koto pa me ngahi fomatala, ma ngahi ngongo fralotu fanua, ki hangi pe foki e tau ngai whanonganongo pa mwe tu uaki pe a mwe tau ngai whasi ke whakawahama pa ki a tau programa ko ia o e fia fini ege koe ni e tu unga o e tau kimu pe a whakahoko atu ai whamatal e ai ke wik eni koe ni e tau waki whasi ko ia ki e fia fini

0: Malo e la Maria ho e ki mwende le jai tonga katoa, fi fia ki tan tali le ki motolu, ki mo uni o ngongo me le teo me televiso ne tonga ki he fia fitu si te koe ni koe aho hiva o su ne. I vakai ki ngahi tala no la lahi o e ho wa. Ho ko ata fi me aki e falea lea i he aho ni ki a lea i a li poti me ko miti tu ma o ki he pa anga. La vai pe fra ka to he pong pogini a fra fua ka va ia te ta ta ni na fus ma do hi i fa le dea ki mu ai fi me a ki ai fa le pe a amana ki ke fra ni ali i tongani ai polo kala ma television ne pe ke documentary e ni fa lave i mo jona no mu e ai pe menga hi tala no ke he ana yangi pe he ki fra mu mita ha me himala ai o si poti mo e fra mata la e a pe ke vaka ye ni ki he fra ki ki ko a popua a ho Na e hoko atu e whemea aki, ai whalea lea i he pongpongi a honi, ai ane li pōtia i ai ola i whakataha i komiti tu uma uki he paanga, whekau aki mhono sivi sivi i he tu unga, mo e whena pasi li lei, ai ngā hi mata i whika i he estimeti whakanganga, pat seti whakanganga, mo ngā hi palani ngā we, ai ngā hi pot ngā we, ai pule a ngā.
1: I hono lau i whalea lea i he pongpongi a honi, ai li pōtia komit paanga, ki e ngahi ngā we, Whekau aki mui lao whakanga ngano whakahou atu ai paanga, wafe, waono, wafe, wafitu. Ke ngahi ngawe ai pule anga wanoa waono, polo kalama patseti whakanga ngai pule anga. Whamatala patseti me palani ngawe ai pule anga wanoa waono, wanoa wafitu, pea mui wanoa wavalu, wanoa wahiva. Na hili hono lao he kala kea li poti ko enene tali eni he sea i komiti paanga, toketa aisa keeke ke tuku hifo ki he komiti kakato. I li pōti koe nine whatontone ngahi kalama, ngahi matai whika ku i kaike whina pasi mo ngahi te pile. Ngahi lea tonga to tonu ku ngawe aki he patseti, pehe ki ngai hingoa oi potu ngāwe ai pule a ngā. Nei hāfo ki he li pōti koe nia li liu hingoa ngahi potu ngāwe ni ihi o tau te whito, ki he potu ngāwe fi whakatau aki mo i langa whakalakalaka whaka ekonomika, o li liu ki he potu ngāwe komesi, consumer, fi whakatau aki, ilo fo o mo i ngāwe ai kakai. Kanai pehe me he komiti e ikai ke tāre li pōti ko e ni ki ngāwe āke hingoa fo ou, koe uhi kua pāo ke whaiha whemea āke ke ai ai whare ki he liliu hingoa ko e ni, pea tāri he whalea lea pea e tōk whakalao ke liliu ki ai. Nei ai me ngai whatonton ki ngai mata i whika, kana e whamahino pe mo whamala ala ki ai, ai kau ofisa ngā ue me he potu ngāwe paanga, pe he whoki ki he minister paanga le ole o ka koe palemia no pere whawhanua. Kai ke hena e kau e ngahi mea ne whemea ki kai whalea lea i he aho ni. Ai li po te akomit pa anga ki whamatala pa anga ai pule anga o ngata ki a tou noa o i mahina ni. Li po te mei he komit pa anga whi kau ake mo i whakotu utu utu une e ki palemia mo i minista pa anga le ole o. Ke whakangofua ke no ai pule anga o laka hake i he pa anga e taha 5 miliona pe hefo ke li po te o whi kau ake mo i palani ngā o i whakanganga whakata o i ātita seniale ki he wafe waono wafe wafitu. Kei ke hene ia e whakotu mei he sea komit kakatono pele tu ila kepa ki he fie mao ke whakalele i e asini ta ngā we, ka koe uhi koe tuunga na ia e taimi. Nā ne whakotu ato e pe ke mā lolo ai whale ke tok hoko te whemea aki a pongi pongi. Nei poupo ke hene eik pale mia no pele whawhanua pe a kau ke ai, mo e amanaki ke whakahu atu a pongi pongi ke whalea lea, ai lao whakanganga whawawawe pule a ngā whikau aki mo e liliu hingoa ke kakato ai tuunga ok ia e ai patseti. Kai ke he omana ke tok hoko ata pongpong e whemea ake whale i he taimea ngā mahe ni pe koe honga fulu pongpongi. Mai ango ngā le teo me televiso ne tonga ko Austin Olita tu i vai.
0: Kua ka kata kotoa e kau mehimi pa e whale alea i hono whakafua ka vai i whale alea i he tok whale alea koe ni hilien ni a whili whale alea o e tau ko o si. Na toki whaka ka katoa i a hono whakafua ka vai o toki tata ni ala fusma lohi i he pongpongi a honi ki mu apia ka mata e whemea aki a e whale. Nei lau pe heka lake bule, Gloria Bole o ai tohi fuakawa o toki tā fusma lohi. Nei uluaki lau ai tohi fuakawa koe whakafonga ka kai o ewa tahataha. Pe toki lau ai tohi fuakawa ki ene lakanga ko ik minista e pot ngawe fonua me kolo afka natu la. Ne tuku pā ka kātoa ia toki tā fusma lohi e whakahoko ni whatongia o whutatau ki e tu uai lau mui whina ngā loa ne a fio.
2: Fokou fuakawani. E awe otua. Te tāna fua mōni ki hene a fioko tu pōwono. Pe tui to tonu o tonga.
3: Pe
2: te tāwi mā nuon mo hau hawa.
3: istutone o tuli anga o tonga.
2: Ai kon istutone o puli anga o tonga. E fai to tonu mo ma on oni.
3: Ai la kanga
2: mo inga ue o e fale ane. Ko Daniela liku o hifo fusmalo. Fa fufonga o inga kai o e ua tata. Koko fua kavani? E ao e otua? Di tanga fua mooni ke ne a fioko tupo uono. Pe tui to tonu o tonga. Pe tui tau ma o nuon mu hao hao. Ai konistu tone o pure anga o tonga. Pe fai a ngawe i hek potu ngawe. Ki he ngata anga o eku mafai. Kau hi ke lelei. Ai tu i mo i pure anga. Ko au tanela liku o hifo fusmalohi. Mista fonua, savea, palani, me ngahi, koloa, whakai natura.
0: Ko e tohi fuakawa koe ni ke hoko koe whkofofonga kakai o ewa tahataha, pe mui minista e pot ngawe fonua, savea, palani, moi koloa, whakai natura, e ta o e wha ka hoko. O ku whia mao ki tōi nene i ange hono pule i ngā hi kau taha whuka mawhala lea Pasifiki, ai anga hono whuka hoko ato, ai ngā hi whanua Pasifiki ki Māmani, o iai e tapou ki he kau taki i he mītia, ke tōi whuka papau i ange o whuka hoko ato i ngā hi tala noa mu ngā hi o gōgum he Pasifiki, o whuka hoko he ka kaipe o i Pasifiki. Ko i whikau iana i tō ki ai e whuka mamawha i ngā hi ale lea lo rotonga, ai konferen isi whuka tau ki he whikau e aki ai ngā hi kau taha mītia Pasifiki, ai ana i whuka hoko i he wike ko osi, ki Port Moresby, Papua New Guinea, o kawat kia e kau whakafofonga mihi ngā hikau taha whakamawhala lea, mihi ngā hikau taha mītia i he Pasifiki kawai motongani.
4: Nā e whakatefito ngā hi porokalama i konferenisi i he kaveinga ko he whaivia ai mītia i Pasifiki i he langha ke aivi matu uaki. Nā e tapoua i a e tōlahi o kau lea i konferenisi ki ngā hikau taha i Pasifiki ke nautu e tokanga ange ki he pure i o ngai tala noa moe ongo ongo ku tuku atu.
0: New Guinea, o kawat kia e kau whakafofonga mihi ngai kau taha whakamawhala lea, moe ngai kau taha mītia i he Pasifiki kawai motongani.
4: Nā e whakatefito e ngai porokalama i konferenisi i he kaveinga ko he whaivia ai mītia i Pasifiki i he langha ke aivi matu uaki. Nā e tapoua i a e tola.

0: Na yai foki pe mo yuki me ihe kauta ki nga hi kauta ha midi e pasi ki. Ke toi lele yang e ai wa fi nga aue aki e nga hi kauta ha. Ta le fito e nge toi fra iwi a e nga aue o ku whakahoko ihe whawhi paki i nga hi pore o ku hake mai ihe kua ngani. Pe me ihe whiriuri waki o ea ki he whakararaka whakateknolosia moi pore e whakapaa ngā. Nē ngā ngā hi whainga tā a koe ni a ku whihanga ngai koe pe mingai kau taha whama wholarea lahi pāsi ki. Nā e viki ai pē ki nāu tōru koe hui koe nāu fua whatongia o ku whakahoko i he tauhi mai o i tāla tuku whakaholo pe mingai tāla tuku whanua ai pāsi ki. Nā e tātuku ake konfenis a hoi ua koe ni a ki ai whamu o ni a kau tāke ngai kau taha whama wholarea pāsi ki ki he whamatala whakaofisiare ai whakataha aia koe tuku pā ai pē ia ke ngāhi fōtū ngā aue na e area i lolo tonga i konferenisi whakatau mua ki hono whakaivia ngā aue whamawhorarea i he pāsi ki.
1: Oku amanaki ke whakani ali i tonga ni ha polokalama televisione pe documentary whelawe i mo ui o i taha i kau helo i mala e a kapulu ka ka matapule tonga ko Jonah Lomu ko i documentary Lomu e toki tuku atu e ke ngāhi whale whaiva lalahi i Australia mundu sila i September ka ihe mahina ka tuu e mau whainga maaria e ka kaitonga ke nao mātā e polo kalama televisione ma ke hiko ni oi kai hato tongi.
2: Number 11, Jonah Lomu.
3: Jonah is a freak.
1: Ko e polo kalama televisione pe ko e documentary ko ni nei kau ai whiwhine tonga ko vea ma fineo i ni ihine nao kau i e whao ko ia o e polo kalamani ai au tuku atu e polo kalamani ai ngā hi whiko matala whela vei mo ui o Jonah Lomu me i ene keisi i he tupua ke ko ia i au kalani o au ki ene hoko ko e whetu ngingi lau e malae a ka pulu pehe e ma fleo ko e taha i tau mua nei whao ai e polo kalama televisione ko ni ke talakia i e tala noa ki e puipu i tua o Lomu. Aina e puni me he kakai tuko lahi, pe i kai ke lahi ono tala noa i he kuohi ni, ka uk mau inga ke whakahai ngā hi tala noa ko ia, ko hi uk mau inga ke ino ia ngā hi tala noa ko inga whelawe i, moi mo uia Jonah Lomu, aia nei i kai ke fuha mai i he mitia lolotonga ai mo uia Lomu. E whakani ane e polokalama televiso ne koe ni i he whiau hi whaiva i sene i he mahinani ki mua pia fuafua holo e whaiva i aukalani i aha unra ki o aukosi pia toki hoko atleva i septema ai holo e whaiva ni i he ngahi whale whaiva i nuusila mo Australia. Ka ki mua ia kua whakahai ma fleo e whakahoko ai whakani ane ma kehe o e documentary koe ni i tongani i he pāke te whaiva i he aho wahiva o siulai. Pea e mafleo, e hoko e niko e polokalama ke ikai ngata pe he hulu ko ia i documentary Lomu, ka e whakailonga ia i pe whakawhiawhia i ai pikinga ko ia Lomu ki tonga ni he neongona i loa i he malae o i akapulu, mo i temi whakawhanua anu usila ai All Blacks, ka ko i tonga ia pia nei ikai kene tukuange ia ka nane ke i pole pole aki pe ne tonga, ko ia pehea e mafleo, na maho inga ki a te kinao tolu na nau whao e polokalama televiso ne koe ni, ke omi ia o hulu i tonga ni, ma ai ka kai tonga, ke kao pe mo tonga ni i he inasi, i he polokalama televiso ne maho inga koe ni. O kufka hoko e fukani ari e polokalamani, i te uwhaiva pe o kata ki he kakai e fonua o i kai ke totongi, ai hu ko ia ke mata ai polokalama ko ni pe he e mafle o ko ta haine nga polokalama mau inga ke te ia pe ko ni fra amu e malava ki fie fia e kakai ko ia te nau mata ai polokalama televiso ne ko ni e nga hitala noa ku lava ke tu kuatu ai a e hok fo ke ni ko ha mea ke tau hi mai ai nga hi ngo ngo fe lave i mo he lo ko ni mala e o akapulu he ne ngo ko ma lo lo jona no mu ka ko ni nga hi lava mea i he sipoti o ku ke ta i ma di ai nga hi to tangata o aho ni.
3: Jonah got those three things. He was a superstar.
4: He's a big bastard. But

0: Kala ia fa fonga ka kai o ewa tahataha ka kuni sta fonua to ki tata ni la fusma lohi ke mau mau i ai lau fini ke hi ke nga hi to koni nau nau internet i starling ne tu faki i ewa hi tau ko osi ne tu tu ni fa mau anga ko to to ni a ki fa loto i pe koi bribery fa lo nga i pe ni siata ai ka ka to nga hi nga we fa lei o holo fat fat fala i fa le la lava i kolovai aniafi Pea te te wataha te iho ki he whelonga i ai maka whumanatu o i kau ngā ue whamisnale e nau tō tau i tongani o tānu i ha te iho koe ko ngai e ngā hikokalama ki he whelonga i pe sentuni wā o i lotu. E a pepe kai ki he whaiki ki koe e ngā hiongongo he whoki ki he whamimi taha me he mala ai o i sipoti mo i whamatala ea i he uniongongo koe ai le te o me televiso ni tonga ki he hōmani. I he wakai koe ki whaiki ki ko au pupua aho. Ko halaia e whamau anga ai whafofunga kakai o e wa taha taha ka koe minista o i potnga wei whanua sa vea palani mo i kolo afganatu la to ki tata ni ala fusma lohi ki he maumau i ai lao fili whaleanea a ia na i tutu uni ai ai whamau anga koe ngā hitokoni koe nau nau pe mea ngā ue ki interneti i loa koe Starlink na i tufaki i he vai whanua e wa i he tau ko osi koe totongia ke whalotoi pe koe bribery.
1: Koe hopoin i hono whakailo e he kaunga kanditeiti whiri wharealea o ewa tahataha, ka koe whafofonga wharealea mā rōrō pē o i wāhenga ko te vita lawe māu. Oku atārewa ke whakahoko ai tangi whi lawe i moiola koi au e hopo koi ni, aia oku tolo i aia e whakahoko ai tōtō o ni ki he whataonga i koi au lai whiri ka ewa rewa kua ka kanto e ngā ue pimunga ngā ue koi ai hopo tangi. Koe minista whika tō rueni i he pureanga lolotonga ki halaia i ono maumau i e lao whiri rotonga koe e whiri whare area o tau kōsi. Koe hoi ki minista e tō nima, na e whakailo i e ngāhi tukua ki koe ni o whilawe i moi maumau i e lao whiri, kawa e whaofonga niwa taha whitu, ka nai hoko whoko i minista pa anga, lata tangimana. Whaofonga o tō tāpua, ka koe minista taki mamata, me ngāhi ngāo e lalahi e pureanga, se misika, Whaofonga o tonga tapu hiwa, ka koe minister pa anga hō mai mo tūte, 17 tō mo ua. Whaofonga koe o vāu taha o no ka koe tōn pare mia ia, pēke minister lao, mo whi whakatau aki, mo langa whakarakalaka whakaekonomika, toki tā vidia mi la tū. Ko mahino ai toko ua, ko hao ia, ia ngai hopo koe ni, 17 tō mo ua, pēke toki tā vidia mi la tū. Pia koe toko tolu rewa, Ko whakahara ia ia he whakamau anga, ai au nau tatari le vai ni ki hono whakahoko ko ia ngā hopo tangi. I he lorotongane uke i puke puke ai e se me seka mo Daniela Fusmalohi a hona lakanga i he kāpneti, ka nai whakafisi fo ki alanta tangi mana me hi lakanga minista.
0: Na e mea ta mapilini si ata o whakailonga i ane afi e kakata ngā hinga ue ki hono whakalelei o i holo fatfatfala i whale lalawa o i siasu i siliana o kolovai. Na mea i fwoki mwe palisteni o i siasi fai whikauta ki tate vi taha vea o whakata pui e ngā ue ko lava a ia ko whakata le vai ni ki te hoko ato e ngare aki o i holo. Ko i ngā hinga ue ni ko i konga pia i teo teo e ka i ngā ki ngā he polokala makatoa ngā i sentu liwa o i lotu i he konga ki mui o mahina ni. Oku ai e whiawhia makehi he ka inga me i kolowai, kau hi kau whailonga i ai pe whuki heni mo i sentoliwa o i apiako nā saleti, ai a koe lau tohi si i ai siaswe si lia nauktu i kolowai, ai a koe fōfua apiako ini i tongani i he whotu u he kau ngā ue whuka misnale, ne nau ahia tongani i he whuka umai koea ai lotu whuka kalistia ne ki tongani i he tau e ni uangia o me iai.

0: Na etali i falialea i pongpongi oi ahoni ai lafa va vaven e fka hua tu mei he pule anga ki he li hingo e nga he potungawe e ni ihi ai pule anga. Ko e lao ko e niok i loa ia ko e lafa ton tonu ki he ngawe fa pule anga wanoa wauno. Ko e lao ko e ni ne fka hua tu ia e he pale mia no pili fka fanua ma ka tu unga ke fka ma opo opo e ngai hingo ai nga he potungawe o fka tatau ke hingoa aku tohi i he patseti kai malawa ke tali e ngahi konga na e whakatontonu i he patseti whka ngā ngā. Ko e ngahi potungawe e nima he puli anga na e whakatontonu e he lao ke e nau ngahi hingoa taktaha ai ane kau ki ai ai toki whakalao e ni a e whakamawa he wahe i ai potungawe tak mamata me i he potungawe ngahi ngawe lalahi ai puli anga. Falahi e hingo e potunga e whanua me kolofa e natula ki e potunga e whanua, stavea me palani kolo. Falele e hingo e potunga e paanga a e ane whaka mawa hei i he wanoa ta hiva a e va a palani ngā we ki he ofis e pale mia. Fafoki mo hingo e potunga e fi whakatau aki me langa whakalakalaka whaka ekonomika ki e hingo ne ngawe aki ki mua i he ta wanoa ta hiva. Pe he foki ki he tokwha ofisiale e whaka mawahei e potunga e ngowe mo i tautai ki he potunga aue ki he ki he e ua.
1: Ko ngā hingoa koe nei whahu koe ko hiri na ki he ahano whatonga. Pe ko hinga whawawe e la koe ni ko hi ke whenapasi e ngā aue e pure a ngā mo i whema a komi pahanga ke update e ngā hi lao pa pe he foki ki he tapatse tiu kumori mori pesea. Ko la no no en sea Pero na hiriu ko fotu ma hila koe ni ke uhingo ko tunga pure anga o kundima. A ia koe rak hiriu, tam he wafe tani masea, a mono fapipi ki mai tak mamata ki he moi, e nai to o e tak mamata mi he moi, i he wafe ta hi vasea. A mai ke ahoni u ke tu pe ia, a mo e moi, Kono tok fa ma bahe en ke fa ke ta tau ai ma ke he ko ni tak ma mata me moi ta me wa fe ta hi va se a ai ko diri u va ke fo to mai he la fa an ko ni e ko ki ki he po na va sa ve a kono tok ta na ki mai ni hi mo sa ve a pa mo special planning ne o ngo go sa ho ko pe na ko e po na we e ti ke ki update ti e ta me ho no diri u me ko ya e pure anga e tolpo o sise. Ke diri hona tolu e potna e paanga. E wafe tahi vana e whamawahe i ai palani me paanga o whapipiki e ofise paremia. Hona tok diri oan sea, tau ni wafe tahi va. Ke potna o koe kia ngahi whewhatau aki sea, o roto potna o ke whafoki nao hingoa ke hingoa koe na e ngawe ake kot ngawe ki mua he wafta ahiva. Ai nai tok lidi mai pe wafta ahiva na ngingo aki he emtet. Ka uloto e kot ngawe ki fafo ki na ringo motua pa tanak mai ki ai innovation ni o hange pe whamatala e tō praimia. Ka lidi fao si sea koe lidi ria ki he kot ngawe koe ni egni sta ngowe. Pe wafe tahao no na e whamavahe ai tō tai me ngowe. Kua mai ke ahon ti ki whakakato e ngau ke no ridiu hi ngoa whakala. Kuna tok whahu mai ke whakakato e ngau ke esea.
0: Neo ngona ia e ngahi whakawhihui i he liliu ai ngai hingoa ko eni i he potu ngawe ai puli anga, ka ana e lau tu o tolu ai lao o tali i whalea lea o i kai ha whakaha loto. I e whemea ake pe ai whalea lea ane awhi. Nei o hake ai ai tokanga ke whalele i ai wāhenga o kaungai whapure anga, ka uhi koe hiki koia o te tongi koloa, ma tui mamawhange ngai se vesi i tongani. Ko e tokanga koe ni, nei o hake whafofonga kakai o tonga tapuni mā toketa ai sa keke. Nei fotu uai e he whafofonga kakai o tonga tapuni mā, ai sa ke walueke, ke to'o ai whakapaanga e he pule anga ai maumea tokoni ai lautohi pule anga. Holoki mai paanga e 1 miliona ne wahe i ke ofise palemia, ke whaivi ake tau tupu ki he paanga pe e taha miliona. Pe he foki ki he holoki mai paanga e taha taha miliona o wahe i ki holofa paanga ake ai wahe ova taimi, pe wahe tu a taimi koe a kaunga we ki he paanga pe e ono miliona.
2: O kwa e 1 miliona ku pokamfou o pindu pei. Ni ka pa na ni ka pokam pei. ulaki mah ko tahmiriona ke tau tupu ko ilo foke potong ko potong ako dia kalau tonua mna tonga ka tau tupu ko ko tupu ke premia na ton ke ki wakai yen na ulava ke hame kapau ko fotu na lava matolo ne ke wesi da e tau mea au miliona ko ni ko ilo ko tahmiriona ko ai ako ko tau tupu ko ma ko tahmiriona mahal tokang de na kau tah ke pelave i pe moe kon ki fai toko na tabu ko fotu atu mo ke kawe kurisi ko e oku fu vivirien, oku tarka ngotuani, famwe more, ika. Oku e famore more, ohono ua. Koe potungai paanga. Ulu aki koe nima briona koe ni, oku hao koe ni, oku talamai koe ni ki he kola. Oku eke piau ki he ekore mia famwe more, na muta anu moe papi, tak moe bernino eske sino koe ne, oku ne toa ngai vahe na, ita fa koe ni. Teko hui ko tuk tani whaingata, ako lawe pia tau mua. Ka koksio koe ni ihe mea koe ni. Ai ok mahino koe nima miliona ihen. Ka koko fotu ateo, ka pao koe nfu viviri. Ko tonke fa paanga penye me lot. Koe paanga koko mahi overtime. I tau fa paanga ku hoko, ako nga hoko, taha taha miliona. Kehe mo tuan fu lah. Ange peko mea eksea. Toko lahi kau waka, kau ngai fa pot, toko lahi. Kau tadi nolos ya, te pakai ya, te kau aku fatam, eh ayah lahi, kamu, kau me, kau me aku sih pihak ayah wahina. Kau boleh lihat aku ngan potong awi, aku mahu ingat, aku ayah kon pihak nau tonton gian. Kau kau sih pihak orang aku nima nau kamu le. Kau kau kau aku ya, te tu faham pakai, kau nima kau ni, aku ihe, ayah kola, tu kau hifu pihak tahaya keono, tu kau tu pihak ime ayah loto, lama pihak ayah. Lava peia, nomi pei loto. Ko e mou kai o kau ngako. Kau mea kou fefiha kau te ai tau te ai te au.
0: Ka ana e mea e ki pale e mea no pere whawhanua o kostali he pule anga ai kola pe seti e tolu. I he pat seti loloto ngā, ke e whapaanga aki e paanga. Aki e paanga nima miliona ki he wāhenga o i kau ngā hue whapule anga. Nā ne tue pehe o i kai ke whenāpas le. Lei eni moeanga ai tupu fra ekonomika ai fonua, ka hui ka sektoa tau taha aku nau omi lahi ai panga tupu fra ekonomika ai fonua, ka aku ikai ke whakai via mō ki nau tolu.
1: Fa atu miai ai hiki tō e to tōnko loai he fonua. Ka uhi ke whi mau kau ngā whapureanga, kau ngā whasipaniki. Ka mea tonu perepengis ka uhi, hangi ka mea nau lawe ki ai sea, koe tukwha ekonomika e whanua, o ki kai ki tō oia mehe kao ngā whapure a ngā, o ki ki tō oia mehe pure a ngā, o ki maui mehe sektā tau taha. Hei koe Golden Coast, o ki nehanga ko o mai koe Golden Air, o ki kai koe pure a ngā, koe sektā tau taha. Hei koe nā tō nā ngā wē mō wha tupu, ai hiki moe tō me tau ekonomi. Ai ngā whatongia rewe pore anga ki nau hanga o whāu ha whornua o ne whāi ai se tātau taha, ai ap ne hanga whātupu ai mau ngā ue, ai ap ne hike whāhenga ngā ue kakai, o mātou o ngai tōro no e kau ngā wha pore anga ko hui ka nau hiki ki se tātau taha o mau lunga ne whāhenga ai. Kei anga whewhere wa tau whenga e ke hiki ha ke tūunga ai kau ngā ue, ka mui tūunga unau wāhe, o ka pautau whi au ki mua se tātau taha tui mālohia. Ka se tātau taha tui mālohia nge, o ki kua se tātau taha i tōngani sea. Ka se tātau taha ia tūpereanga, o ka tau whi au hi mo ia. O ka tau whi au hi mo wāhenga tui lelei ange, i e tori a kau i Asteria, ka Monusila, me ngahi ngā au e ia o kiki fumaolunga i Amerika, koe o nofo liri i ni i mō mea, koe o kiki fumao he qualification i gesea. Ka ulaka ange, ai sekta tau tahi tō pure anga i he sekta tau tahi tō ngani, e au tau hanga fasisina, ai sekta tau tahi tō ngani i hono whai viai, ai pure anga ai ia pekai kai ki ne hanga whai viai ane sekta tau tahi. Ki whawhiho naki pa mui toenga pure a ngamu mamani.
0: ko tokanga hui ko ka uma unga we tokola hita ha itonga ni ko ka unga fa pule anga o fa fu fu a ki he toko fituafi ka ki ko mahino fo ki heta uko toa ko pa anga eteau hiva no miliona o ko wahe i maupe i heta uko toa ki he wa henga ko ia o e ka unga we fa pule anga ko uhi ko mahu inga ahna fa kai via ka kai e fo noa ke nau ilo ai me atotonu ke fai o ka hoko e fata mak fai na tula Okay, hoko hoko a taipe ai ngawe office wa whanua ki hono pule I ai ala hoko hafata maki pe NDRMO ai polo kalama anko whakatau kei mo whakalahi ilo ki he kakai e whanua tau te fito ki he kaunga awe ulua ki toko ni. Ko e polo kalama anko koe ni ulo tonga whakahoko ia ki he vahe whanua e wa ki he kau ulua ki toko ni koe ia I he vahe whanua. Whai ki ke talanoa ke ia ki he hoani pe amoli te atau kapo.
3: I he whaik ek e o ngonga le te o tonga mai o fisa o kune tukanga ki na proklama ngā ua I NDRMO veli a mi tonga mana. Nāne pehe ai koe ngāhi ngā ua mahu I ngā o whakahoko I ngai sentā koe ni, ka tau te whito ki ono whakatau kei ai ilo o kua ko I ke ngai fōfua toko ni, ki ono teu teu I ai kakai o tūku I kolo, ki nau mo ui ma teu teu, o ka whaifaiangi o ku hoko whakafokwha hawhatamaki whakai natula. Koe polokala māko koe ni o iai e tamua e ua, ki ono whakailo e ngāhi ngā ue to tonu, o ku tonu ke whakahoko I ngai sentā e ngāhi o tu motu, ke ngai mea whakafokwha, pehe whoki ke whonga ngā ue, e ngai whale tuku anga koloa, ki ngai taimi whakai natula.
4: He sistemi koe koe ngā ue aki koe he sentā whakafonua, ke ngāhi mea whakafokwha, ai kwa ui koe National Emergency Operations Center. Whaiai foki ai kau ngā aui, mau wha aui ki tu hangi ka kau polisi, moi kau tā mati afi. Pea moi kau so ti ape ka pau whema oe nā toko ni. Ki he, ki he kawati nei ti ega, no wha whi hoko taki koe ngā aui mo, tau te whito ke ngā hi taimi koe whakata maki. Ai a koe ura ki ia. Ia, ai koe ua koe koe warehouse, ai koe whare tuku anga koroa. Ta tau pe moe moe ki I warehouse koe au e mau whau I toko ni pe ki tuak e kau tamata tau pe. Ki hono stoka koe koe nau nau, ka pau okulahi whakatamaki. Whangi whakatamaki I ki au mau whahen tolo pe mau tolu he ofisi. Ka koe taim koe wau e koe fu overwhelm capacity pe whau I rewa. Ai koe warehouse ta tau pe moe ia. Ko ia ko peki he anga koe whakatutu koroa ko he ai sistemi kwa wea ki ki hono tufa koe ngahi koroa toko ni ki he kakai kou whaingata ia I he whakatamaki. Pea moe ngahi ia prosesi pe koe ha hono a stoka koe ngahi koroa fo ou hau moe anga koe hono au ki tua. Ai koe whai tamua ngahi pe e ua. Ai koe raki pe koe whakaila te ngahi whunga ngā ue koe se ta whakafonua ki ngahi mea whakafukwha. Pea koe wā pe koe ngahi whunga ngā ue koe koe ai warehouse pe koe whare tuanga koroa tatio katamaki.
3: Nāne toi pehe pe koe ngahi whenga māli e lelei eni ki ona whakai via e kakai o e whonua koe uhia koe mahu inga ai mo ui ma teu teu ki he kaha o. Koe prokala māko koe ni o whakapaanga ia I he Pacific Humanitarian Warehousing Program o whakamalumalu ia I he SBC. O kā tonu he nea mau inga I ka veinga toka teu ki mo a hawhata makwhakai na tūla ki e pule anga, kai pehe ki ka kai o whonua I he whingawe a ki whakataha. Nai ka mata e polkala māko koe ni I aho tūsi te I wavau, pēnai kau mai ki heni e kau polisi. Tā ma te afi, kai pehe ki kau ofisa pule anga, me ngāhi fōfua toko ni kehe kehe pē. O kua manaki ki hoko ata e polokala māko koe ni ki ha apai mo ewa I e ngahi tau mua ta tau pē. Mā e o ngonga le te om televisione tonga, ko auri I tea tau kapo.
0: Pea o ku ka watu ato ngani ki ngahi a lelea me konfile ni silahi ki he totono e kakai whaingata I e frae sino, a iak whahoko ia ki he lui ofisi e kautaha ngahi pulenga whatahataha iu ena I niu I oke Amerika I he wikeni. I he te watu ko ia mamani ki ono whailonga e ta ua fulu talu me whamu o ni ko ia konvesio ki totone ka kai whaingata I a whae sino po kai Convention on the Rights of Persons with Disabilities. O kawa ta e kulupu me itongani ki he whataha hono tahiva ko e ni ayok iloa koe kosp tahiva.

Maelo Maria hoek mo lele ton go tope ko yongo ngo e a flight ko ni hong fulma wa su ni wa fe wa no. Oku amanaki ke tuku atu ki nga hi fare fai wa ko i New Zealand he mahina ko septema a tala noa o helo i he malai akapulu chona long ko e fai vani o ku kaunga tare kita mo fa fai vai a e tota fa fai wa tonga ko ia a vea mafileo. Oku mui mui e he tala noa a jona i he ne mo ui ne foki ki tonga pepe foki mo ne to foki mai ki New Zealand pe mo ne makape ha ke ko ia i he malai o e sipoti. Na pehe e vea mawhileo, nā ne whapapaui, o ku malu e tala noa koe ni o Jona. O gai fukumu e manaki, e fua whaarele, taito tongi, a e whaiwa nia, e he paake te whaiwa i tonga, e konga ki muiko o siulai, pia toki whaireva a e premia i New Zealand. O ku kei whakaake a ke a pe a e kolomua, a Wellington Tony, pia ku ongona mai hanu a ki nau tolu koe, na e whetukutuku me ho nau ngahi api nofo anga, i he nau ongo i koe he nau foki mai o sio, na kai ke aha mea e mau mau. Ka ke, o ku ke he a nunua aia, pe mo e whakahoko ko ia he kau ngā ue, a e nau taumu a ngā ue, he uksayange a sinaki, i he toki. I he taimini foki, ko i kai ke toi whakarele a ngahi whakatokanga matangi maalohi ko ia na e tala o i ngahi aha ko ia, pe ko to o mo e whakatokanga ko ia ki he hou a e tahi. Ka ku kei tuku pe e he ofis wha feitu a Wellington Tony ki hono mapure i koia e alo tāma ki mo i whatupa ke ke teki nau tolu koia u kufononga holo he hala ka e whakatokanga ki ngahi makamaka ngahi makateka o ku asi i he hala ko e konga lahi o ngahi hala pure a ngaia ki lotokolo ku o swai e ngā wiki ai ai ko sirio ko e whamatala koe ku tuku mai me ko sirio whakakolo a Wellington Tony na i kai ha mau mau fefe ka kua tuku hifo e tuu ngā state of emergency ia na e whakotu uai. O ku lau pe foki ai poupou anu sila ki he area pau koia o Pāresi, ai ke hapai ai malu koia o e ātakai, o whamuamua e ngahi kawinga ngā aue ai pureanga. Ko e whamatala me he wharepa angkoi anu sila nia o pehe, ko na osi toka ngā e kina utolo e tuu ngā koe o kuiai e whonua whapa anga, pe moe maumau e lava ke hoko, o ka pau e fusi au ai tauhi a koe ki he area pau o Pāresi. Koe au pehe ai, he ikai wahe, o pehe na ikai wahe he potu ngā au e whapa anga ia ai whonua, ha patseti kouhi, he uku ikai halao ia ke nonoa a ki anu silani ki he area pau ko ia o Pāresi. O pehe e lava pe e nusila ia to tongi ano mo ua i hafunga ke. O ka pau tene whakasi isi a e tukuange koia a e kasa ki he ea, pe ko e tokoni ke ngahi whonua ke whakasi isi a e mau mau i he ātakai. I he analaise o whamimuitaha kua tuku mai o ku mahino ai, i kai au sia e no usila ia a e ririu ki he ātakai a e na whotu mai. Ko e peseti e walufa. Na e pefoke minista paanga Nicholas Willis i he tau kosi, ko e tau whaingata a whoa paanga lahia ki New Zealand. Pena e kai ke mei lava a hono whatongia. Ko e taha o ngahi nunu a ko ia o e tau hono wa i he Pasifiki. Ko e osi pe koe a whakamerino pe tuu a Amerika ia o alu kairi aki a e ngahi pomu o e ngahi koloa ke he kehe i he ngahi motu ko ia o e Pasifiki. Solomone mo Papua New Guinea ugea e ngahi feitu uia o ku ilo i he tokolahi o ku tanua ia e ngahi pomu ko e ni pe a ku pāpā i he lorotonga o e aho. Ko ia ku amanaki ai ke wahe i atu ha kauso o tia me Aseleria, New Zealand, Pemo, Amerika, ke nau alu atu o fufulu Pemo to'o a e ngā hei pomu koeni na e kai ke pā. Hange ko pāpua ni kini, ke kau atu Pemo kauso o tia ke ono fufulu mo whapapau i koia o i kai ke to iai ha mahafu tene hanga o whakairi fiai a e nofo koe, a e nofo malu, a e kāinga. Koe ngā we, ke kumi o whakaauha a e ngahi mahafu koeni. Whakao sipe, sune a tahataha koe kamata ia a e whi auhi whakamaman lahi ki he ipu koia o e soka. O ku kamata pea e tīmi anu sila ia whetaulaki pea mo Iran pea o kuia ia ki lolongo ia pe fefe he koe tawhaki e taha o ku ke ilere pe e tau ia a Amerika pea mo Iran. O ku whakahoku foki e vai ngakoe ni he a tahaono o sune pea koe whi auhi koe a mamani o ku waheva whaka auha a ngahi mahafu koe ni. Whakao sipe, sune a tātaha koe kamata ia a e whi auhi whakamaman lahi ki he ipu koia o e soka. O ku kamata pea e tīmi anu sila ia whetaulaki pea mo Iran, pe
pea o kuia ia ki lolongo ia pe fefe e ko ta fa ki ta ha o ku ki le

lahi abita nga i fi hu ia e fi mau e he fonua ke na ui loia nga he tari kei tage ke na utuku ke hoko ai nga hi pepa pako nga hi fomu tohi kakai koha nga hi upepa matolu ke whakafonu whakaawri riki koe ai unau whenga i ke holoki e nga hi fi hui ke nga hi te fito i fi hui pako e ko maho inga ke nga i mea u fi mau e he pureanga Tā ngā whāng pātāla whaka stiri-stika kui a kua maha uinga wepo ki a kua mātō ngā e ngā hi palani kehe kehe a e pure a ngā. Mwane ngā hi pātō ngā aue. Whilawe i mwai tō ngā whaka sōsiale. Whilawe i mwai tō ngā whaka e nofo, ngā hi nofo a ngā. Kui tō ngā whaka ngā aue, ngā hi tō ngā lahenga o e kakai kehe kehe i he nofo a e society. Kato katoa ngā hi mea kua ia. Oku ana laiso kehe kehe ia. O whakatatau pe ke ngai fie mao ko u fie ngai poto ngau e ai pure ana. Tage, ko hi ku tau whakao fi mai eni ke he tebu e tohi kakai o e tau wafe ua o no. Oku ikai ke tau toi fu u nofo. A nofo i e ola e tohi kakai whaka mui mui. He ko hi ku tau nofo o tali tali pe ke ngai whiliuri waki. E tohi kakai koe ni wa mana ke whakahako. Pera hapuke ngai mea mau inga i he tohi kakai koe ni. Au ki ai ene whela vee. I he tupu toko lahe koe kakai hangai koe kulawa de nei. Koe whakamui mui taha i he wiki e ua kua o si koe toko ua walo miliona. Pea au kumahino pe ia hangai ta usi i mi he ni i he kaa u. E a o a e tokolai o a Australia ni ki he tolu noa miliona. E a kum hau ingare wai e ki ngai fatu palani e ngai putu ngau e a pure a ngā ki hene ngai langa koe ki ka au. Hange koe ni ko mou mea i e whakatata a maino a e langa koe o e malai waka puno hau noua a sene. Koe hui koe futoko lahe a sene ni pe koe hui koe tuu a malai waka puno lolo tonga. I he loto kolo o se ne ku whakangata ngata pēha e whipuna a ki ki hongo whulu mātaha. Koe langa koe ni o e malai wakapuna hono ua he whakahihifu koe o se ne tēne hanga ia o veteki a ngahi paloparema he whakangata ngata koe ni. Koe hui o koe ke o koe kai ke hae pe whakapapau o mui mui a e malai wakapuna fo o uia. Ki he whangata ngata koe ia o e wakapuena koe ni Kingston Smith o ngata koe ia he tātaha. Kake, e koe uhi koe lahi koe ia ai malawa ke taumai ai ngai waka i tua taimi me he taimi koe ia ai malai wakapuena lolotonga o se ne. O kumahilo rewa e toe lahi ange ai ngai ngāu e whakapisi nisi a se ne ni. Tega ke ngata pia i o tuia e ne kaunga nai e ke ono laka hake a e tu unga whakaekonomika koe a e whakaihifo se ne. Te kuia e ngahi uni mea ke kehe e hoko. E iairewa e ngahi langa pesinisi ke whakaofi atu maheno pia mala e wakapuna. O kuia e ono ngahi naunau e langa i loto mala e wakapuna. Hange pia koe wakapuna mala e wakapuna koe a e taimini. Pehene pehelewa e tokoloha lewa kakai e ngā ue. Ai e mahiki hai ke tū kūnga koe ia e whakaekonomika e whakahihi fō. Peke ke ngātai. E tu iai mo ngahi ngā ue kehe ia ke ne whiau e ngahi whakalakalaka koe ia. E whakalele iangi e ngahi hala pule a ngā. E tu e lahi iangi mo e nō fōi ki ofia tu ki whiitu koe ia kātoa. Ai ngahi mea koe e iai hono kaunga ki se ne i e kaha ua. Nongo koe toko lahi taha o ngai kolomua o Australia ni ko se neni. Koe ne tuu koe he wakai he te aimini e ngari ngari e toi a muange. Ono toko lahi mo e fe alua ki, mo e fe tuuta ki i he kaha u i he taimi e hufi pe whakaa mai a mala e wakapuna fo o hangi koe ko mo mea e whakakoe te kukosi. Koe fufua puna e whaia e he Jetstar. Pea e toko nia ke anga o e nofo e kakai e whakahihi fō. Koe tahi mini fō koe kuhange o ku ngā unu koe kakai e whakahihi fō o koe kai ke nau tōmāre e ange pe mahu
fue nga mali yang o hangi ko kai ko ye fra ha ha ke o seneni ka ko tu ko ne mala pa puna e maliu he to to la yang ai ne ka ngal le ki he ka kai ko yo no fo ye fra hi fo ko yo o sene o e me e ye ne ka unga nga hi feli yuri wa ki ko ni ke fila fila me ko ne mo te ka kai o ko mahino fo ki na gula ge he bu ki ko si ko taha o nga hi malo hi taha ki he tupu fuka utu utu ai ka kai to la he ka kai e fo nua ko nga hi polo kala ma fuka immigration ni ai e ku ko hi e ku mapule he pure anga pe o ku to tonu ke mapule he pure anga ai to la he ka kai o ku hu mai ke no fo ya sileria ni e fainga ke he ke fainga visa na hu mai ai pe ko fuka taha taha fa family pe ko ho mai he to nga fra economica pe to nga poto nga we mo he ta fa ki ko ya

0: 98.5
1: 2000
0: FM
2: 如果你是一片风景，然后。

0: Ia ni sa yang rani bulan bina kata lemai na turang amar ramadu rubung ane leo kiki muni na lalai. O ni sa siam mati kumai ena mataka bina ka enden dai. Ongonga na domui biti eser ne ena radio 2 FM 98.5. Ando bing karabiti kani kina ena vei wakaro ito doko ena bukunda na ito kei. Ia ena mataka bina ni kuan tando baka bina vale muni tando kirei rati kuna italai ni kalumer ando beba kaniti ko bakayalo ena bukuni singa bina ka ning karabita bina singa bina ni kuwa kamasula kita leti kung ana nonde lakalako ena vei singa satu ya matanda mataka bina ni kuan tando baka bina vale muni na bing karabiti ko bikianda ena mataka bina ka indindai kuna italai tala chiu vale batu na talang kasi ni wali ni lotu may na Liverpool City Church. Ena ba ibakan iti ko ba kayalo ka masula ka talit yung nga na nanday lako lako ena singa ni mataka. Ena sana ba kayo nasara man tabi ko ay ena matahami na ni ko ni anrabi na ka talitala.
1: Anrabi na ka vini ni anrabi na ka na warro mati ko may na sal ni kakambura ki yung buwan naman taka ni ko. Katale menda na bimasula ki karungo da bata na bosta ni kalulo me tikibuki na nanday lako lako na singa ni ko. Tapa bina bina kuba na turang na lo tambo ni gas ni bul takati ko na ilang kuba kongo sa ngin to na kamen dar kuba kasi men dalo lele kina taro ani bul na kati kuwa o kere men dana zuba kero na dana masu turang ki mami tada ki biki mni na lo bina bina ka na lo ndok ki na lo roko biki mni ki na lo iba ka bina bina ka ki mami kalunga ni kambuloti na mataka ni kuwa ka wakatu sati ko ni wakimini ni mami kalosi na tali nindua kaya ki mami wakatambora na singa ni kuwa wakatambori na na valini wale si ongo vivi ni nono vingarabi ki mami kena nando varorongo na kalo ena ma ni sali ni kakambura ki ongo na FM 2098.5 ki mami ni wakatambora tiko kina na sali ni kakambura ki ongo me na rungodi na nomini vosa me lutu me rongodi me kim talero roki na kapaka do roki nindo na ka ena mataka ni kwa kim saklunga ta kim bakali suvi kim ni na baka bini binaka me nomuni nga kim mami masu senga sar nindo na da tani na da ngai chisu na ni mami kalu na ni mami baka mbulo ndo ndo nga amen o kere minta na rita batanga nong tali suni kuni tukumay na luke ena kena wasi tini enda na wili wili may na kina indo me adam sar na chimika rua amen. Savango na kendorong sauti na vika ungo sangali si na turang ay lewit sa bulu katala ira merala ko ba kaya rua kaliwa kina vikor kina nga kina viti kina savi ala ko kina kokoya kasa kavira hindi na sava kaliwa na mbaki arasali wa lilinga na iba katawani were ukoy mundungi masuti kwa na itaw kini were talayani so na iba katawani were kina nono were amen. Dula korreda o sa talay kimundo yani me vakana lami ena kendro mali wana ulifa kakuni kauta na tanga ni lavo sena tanga ni kakana sena ivava kakuni vekinda pa kikiko endua ena nga unisala yana vivale andua ndo sa dhurukina kama ndeliu meado na vakadengu kina vale ongo ya kebuka kasatiku kina na kamata sayanga me vakadengui ena toka vike mundo navika naviva kadingui ya kebuka senga ena lista liviki mundo ya ena vale koya do tikukina do kania kangunu bana vika ena solia me sandondo no me soli wana tamata ndo da kadaka na kenai sao do kauta na vil na vil la koya do kako ni vila koya ki kena vivale ya ena koro kedanga ndo durukina arsava kadingui kimdo ndo kani ana vika sa tau ki mata mundo ka ba kumbula ira na to vi mate ersa ka mai ka ka vira sa bole kati ki mundo na mata ntu ni kalo ya na koro ke denga ndo sa drukina erna senga ni baka dingu ki mundo ndo lako ki na kena esala ka kaya aku ni soso ni no mundo koro sa kampit na vai ki mami sa gwara katale viki mundo. Ia, dokla kina, ia, dokla dina sarnga na kaungo sa wole katike mundo na matantu ni kalo. Ia kausaka viki mundo ena zaba kalilai kosutoma ena singa koya ena dava kalevu na koya meni ona ngandre me korrida na bola ne na taito no wase rua kena kena ngavitu kena walu iana ka kede nga mustai bakarau ena takada kwinaka me ka koni zaka me ka koni dala no mu iva kabubuli moyalo ngasengase moyalo sabspa osaba kndondo no tikko ongori ena senga ni lewai meza meza me manta kina kukwesa kukwesa kukwesa tani ni sa senga kaiva minta bibita kikina mataka ni kuwa uli karobi kena nabosti ni kalo sanda bimasko na kioti singa ndi ndai sanda baka vini vinako wana turang naltambu ni sarao ni ndarungo wanda na batangko na yung pisindo si ni nandam bula tama ba na ka na mataka kuwa aw na abiyang awas tulungan na ba kasama na kini matay o kenda kenda ko enda kalibi enda kalibi menda tukuna na ituku tuku binata enda sava kambulay sava kulay kenda na turango tusindo da sava yota kena na na bekadibi kasan sa saba kay arangi ta ki odo ko ena ngau nga enda ba kayo ki na bona klo da torri ko ena onda turang kay kambula e ba kay arangi ta ki kendo ko ya a bosta ni klo na nonda na nonda ilo ilo se na nonda gas ni buli ka ba ka ki na naturang na la tambu ko sa bosta ko weekend na vestinga na sa equip ta ki tu anda sangai bosta ngo ko ena awas ni leso ni ngo Ebi talai cukupertu nana tisaipeli. Nipu enda sa talai. Kenda nana nana tisaipeli. Nasa tikungo ibu. Nati kina ungo itu kuna cukupanggo. Ertu yaru rua kartu talai ya. Mertu lako yani. Kipurvura. Mertu leku kuno boli. Nabo kani klo. Sa indo nabo itu kuna cukupanggo na cikinan datu ili kacungo. Balita ni sama tuwetu na werde. Lelete konwer enam tambolei enam bolei ndo na assignment so lingo weekend to embolei kendo to na vosa nikalo me kalako menda da sarungo na da ski sa authorized te kendo ko ya la ko ya bruna ma kelka eto ka kunila With wings like eagles, they will run and not grow weary. And then I sang in the water, and I cook a ticket, and then on the do mass mass. Sang a kunuka weekend in the laco. The laco and Katukuna to Kuvinaka. And I laco lacongo, Sinvacata, and I laco lacon in Mungandi. Go and I laco lacon, your laco chicken and on a mission. Or cook the chicken, I took to Kuvinaka, to Rango Chisu. Amen. E ka weekend na vos ni kalo da to ili kame na bola ni taito, men tanga sangase, men dalo matua, me na vos tak nga na vi kai binaka. Da ka kuni ko to tali sukan to na itu tuku do tani, men da ko tanga na itu tuku ke chisu. E meni, e na turango chisu, e va e ve talai. Kere balimbalean, ni talai oko e, e kuipte kikem. Authorized again. Esengon na don kina menda rere se menda alilay. Ngito kuno bangko ko nindo sala ko kako ni menda focus eh. Kako ni tuta endo na ka bakayango. Na nonde la kola kungo menda sa kasarang na kalo na rutambo ni na bakayarang ito kikenda. Meko nindo bakayenda ilabo se na kakana se na vitaleso. Trust. Mosta ambito serang abo anak lo. Ni nak kau cik, kau cik kento. Na benua, na sulia mebi kento to na yalu menda tukuna kina na bos ni kelo. Kana vaka rota katalang aku na bi kato dok. Me vaka ngai bos cik na bertona tu sai pel. Tunjuk kau ndo lako. Juga aku ni lako al tunga abo Italia. Mundo lako me na mundo focus me cik na tavi ndalak cik kina. and the kind of really could give her not to give along go and the little gun at Chico, it's hanging less than a more to go. The two senior of Sarna for the Chukra, Nalisoni, or to less my don't can order to Ricky in a marrow. The maintaining on and the Kamer to Tanga, yet as his house on a calo, a cotalavin of Tanga, a cotalavin on the rere, a cotalavin Talanga on the Tavacombota. Dar bakam bautan da lako nda itu kunialo da la itu kuna na binaka ni turango chisu kauta na itu tu binaka ye rango itu kuna chukina na ngonar to lesu mekina endo na kana nonar to marau to reki er to marau endo na reward e ado bat ni salimbula na to bimate er to me reportaka salimbula na to bimate sarle solimbula o er na yali tu dar sa sireki talanga o era karabisu kito. Mataka ni kuwa ubi mbole kito ena varong chukumena wawal ni kakambra kionko. Me ndatu talairo rawa me ndatu lako. Talairo rawa, lako yani. Damasu ndatu nakabwana kalu na ilako lako, talako yani. Datuku na itukutuku binaka. Matanando na ka nabisuki aratungu ena naburuburongo. Rabisuki tu enatubi mati. Rabisuki tu bakayalo. Ya okenda sa equipment kitu satu weekend ayalo ni klo da lakwe ani menda tukuna na beka tukuna na altambo we tukuna alta ka vale lai nungu lakwe viti balete ni wa wili ka sartunga na leso nungu na mataka ni kwa au lakwe ngani viti na endona vosa e tukuna tuku vya una wakame ronga de tukuna ya longu ni tukuna tuku vangu na kena vosa vavalangi do te te chukanga da was why we do te te nga this is the keep sowing the seed heaven intends a harvest na nonda na harvest ngo no na chiko na naturang chisu ke na te te ya una numa ya una te te nda te te te sura bai lavo se na te te na vika vi na ka ke da nga nda te ba ka chiko na nonda mbula se nda solika se nda yalo vi na ka senda tukuni yalo na vika vinaka keda nganda da kawo chiko nenda bita chiko menda da kawo na buku ni turanga ya na onda seed nenda teva ka chiko na vivo no te nenda lako chiko kina lako chiko iviti nda tukuni yalo le sulia na kango sulia na sona ka ya yado nga mina nga una ninge lestale ninge lako lako ngo sara tu sara nga o ira rasam rasenga tali ninge loma loma rua non rave sulia non rambulo wana kelo dona ka wana kina wana kelo ya umantanga po kao kinda tali chuko rasoli mbula wana businessman rasoli mbula chungo na dhaka dhaka na loma ni vale ni vola vola rasoli mbula ulako nangu lesu nga ni vola vola tukuno ko via wel to via chuko na arthritis mara man india ya awango asama de ko da ka chuko na bising na kalu ta bu ko na do mas chukina tuno ko ya oya undo ngara vir chuko na buddhist na nungu ta bisar ngo ya ni lutu u vasli mana matakau mo vai sulta kana matakau mo bakan ya na mo bitu ti matana na kena kakana bisi e va pa jama sandanga na matakau ngo mendo va pajamas na kali e vai sulta ke na mataka o che sa tal no vivo o sa vango ah o chigori a ta prova e reda ma arthritis ku ku tuna chungor per puni wa sa ku ne via ma arthritis ngo na for life ona to vio tunga na arthritis ngo me do vo na no mbule ke tu ke na ngo vango reda ma nimber mendanga ni umasu mo masle kiko ona vina kata meu introduce ta kana na turango chisu ko apa madal ta ke na mukula ni na no de vola vola dana tamata au tukuno va na mbulungo ena ya tone visau baka o baka tu sa na no mi vola vola da ka dingo na turango chisu me no muturanga kana mi pomula au kinda dal ta na ta ni sango ni sa tukuno ko na ngo na loma ni no na office tukuno va ngo ko au sa vi tu ni ausa vitale even a vita makawa ke na vakam baut makawa na mentality makawa ausa vivingo mutranga ngone turango chisu ngu turanga i vakambula na singa ya kiro sigoma na turano chisu au masula kikoya au masula kana na healing na nona mbula au mbiu mbiu mai aloko mai sama isinga vidhe kier tu sangengi li mai vina office nesa aloko mai ndona aloko vivu nuai nona report sai ali makandua na arthritis na mataka ni kua na kaluli na garabu tu talai kende tuchi tu lako ni buruburu tu doka kuna utaka na itu naka Rafaqeito, Rasolimbula, Rafaqambula e Natovimate. E claro, ainda lhe sumai, dona Calandare, que la vete tal na Londa, e bolê tal na Londa, ainda tosse com a boa na calô, ainda clássico, na calungo, com a calô, lembrando, na burra, burra, que vengo, sem a nindo a roxeta, com a nona calô, nona glória, ou com a vitala e tipo na matanicoa. Na sa la come che sa pena longo na vita sa va cador tu na clo mai viti na vita sa va cador tu na clo ike se ni ndona ka ndren re vona clo e o si vito ndona ka lungo na clo na na non tan ka revi ko anda su lia todo ku va na non ndina o ke nda ndina le le sort vi ke nda ni nda sa su va o ku sanga i huku da ta ka na vita ke vi tu vi ke nda me to to ka tu ki na la la ku ni vi singa Ambole ke ndana mata ke ko ambole te sinin de ko talent ko na rombo. E se nga talanga ni ndona ka de reva o manda nga ngu reva na simple obedience. Tu no vango na vosu ni kalo na simple obedience. Tale roronga o vaka yo taka o da kausar ki ni ndona ka. Me kwa ku ni nda talendrendre ni nda sawili krongo ndona vosa na rongoda ndangi talendrendre o Gor na vangango pango senga. O que anda menda tu da na bakumbuta? Me bukan sa da kada kata kina vika sen lo rai. O que anda menda tu da que nganda kalawa? Tu da que kala? Tu da que tosu? Na no mu tosu ngango sa tosu sartu ngana vita leni kalo. Da tu kuni alo taka chiko na da na viva kumbula ini kango jisu. Not by might, not by power, but by His Holy Spirit. Amata kani kwa osambole ke nda chukata kani kwa ni sengana ka ko sengana ganga ene lu tambungani kelo enda sarwata ke bikin na beka to doko rona rona lesoli alo lesoli mbula no go ya deviti o sombiani na airport o vakanga uru nangono reve ani kina lomeni airport mairni inandi e vakanga usari dira kitunga na tamata rasa soli mbulo tuwa na klo nanungurai osa sininge iga reve me o vakame o menda rei tuwa tamata ya longo usa vaka bauta tuyane usa vaka mbulai erra tuviti ya rona nungu nungu brada ngu kwa pang business kip tumai viti e nando taron kwa Tapi nung business tu nung aku, I'm one of the best in Fiji. Nung aku side ni business. Ya rungu rungu dari pulang kena airport, nalo mana airport. Tapi di sini, aku ngeri dah cuka nak kalung gua sendiri nak dendri gua. Sangat terlalu di bawah kaya layalan tu nak kami tu kuno bangku kasih kasih yang aku. Bukan anak lolo ma, eh wo si vita na vita kene. Lolo ma ni ira merapak bulai merales mai. Meramai bat, meramai enjoy takkan ambul. Enda ambulan tu kita nggo, ambulan siang ni besuki, ambulan siang ni rawak loma odot taki, si ambulan ni viva kalusui, ambulan tawayang enda liu nggo enda lak, enda bayar dor tu seorang kaya siang ni kena, ibu nak kata ku amin sama, lo tu ku amin, lo tu pakai alok, pakai intina, amata kan iku ah, Dana kawa bini binang tawa na kalo, balik tana vitale na kungko na bos ni kalo, esnya ngani entala ko tundua, entala ko sarcunga bata kena kalo na litampo. O ko yung kau kawa, ni nondang gangga, esnya ngaki na rere, esnya ngaki na mendaya, loma loma rua, balik to ko esa, ba dora wote tu, lebo na kanda sembera mendang ani reta, mena bakay dori. Mataka ni ko ngandre mo mbole ke ndana vos de kalo na mataka ni singa ndendai ke ko na numi tsum ba ka mo ke ko ma ko tana itu tu bina ka e na na mo next door neighbor se korni buli se bononi da kadaka shopping center ni ko sanga na kena singa men sala tu nga da ka ko ni ni da ka ko ni talindre ndre ta ko na vos ni kalo le bunon ta talindre ndre na non resini rongo da na vos ni kalo na kena da vira yo kenda nda me ngali avo chiko ina kamenda sa talero ronga nda lako kena karua nda sacrifice tu nga lapo ngue riso manu mo de bono lapo kuni alu ke tu kuni alu ke ta ka kuni nanu mo bali mo lapo bali toko sa baruta ku wiki anda pikata baruta ko kwa nande bondo bondo baruta ka tal no kwa ya na nanda soni kenda pata ke na wiki ke talenda na vina kata sa baruta ka toko ya ke na kamen trust ana bosu ta ka ngo me urani ka ya menta Vita serenganda, pasti ko serenganda 100% nasta weekend na bika ke tali tu meliu. Matangani ko ang mena bolekenda da kaku tali lain da kaku ni rere da kaku tanga tali ndendre. Da lakwa ni vur tu do ko ka puno tu na itu tu binaka. Batur ne alo rangan dre batur me roba kumbul. Amen. Rangan nanta to masu. Turang ki mami sama itina lesson le kala ya ndona ndina levo ki mami bulida na lesson ngona luke na wasitini na kena na talai na tsai peli ki mami sa talai kaltunga na mataka ni kwa ki mami mas ka ka vini vena ta no muni ve talai talai ki mami na prime minister se ndo talai talai ki mami nga okimni okimni na ana liuliu ni mami mbula na na tuini burburongo liuliu talai ke mami tiko me ke mami tapata ndo var rongo me ke mami talero rawa me ke mami lako yani me ke mami kako ni rere me ke mami tuku no sar chiko na itu tuku binaka ke mami vini binaka na turang marama rasala ko tuna buru buru rongo ara tuku ni alo boli eso ela ko boli na make tengo eso ela ko boli mais na lo mentau ni eso ela ko na vikor ni buli eso era neighbors ser la ko nga bona ter neighbors kim ba bin binaka na la na na buku ni non ratu ni allo kim mi ba kam bulai kina na mata kan ko kim mi sa tambor tal nga bi ira ba ko ba krao ir ndo rere ka ni rere na ba chi su na mata kan ko kam sa bosta ka mi kim mi ka ko ni ndo rere ba kan don ka mi kim mi ka ko ni ba ko lis nga una na bi ka tal so kim mi la ko ya ni bur bur to do ko ka tukuna na itu tuk naka mataka ni kwa sanga na kwa sanga na nganga na lumni nga chova kalu ni levunga kimba ka binu binaka na rechongo na kena so mi chiko na recho bale mi buno taki chiko na nomu ni vosa mbule na sister vini lendo la chiko na recho na vi mataka mendolo wala nga mi rani buno taki nomu ni vosa me kadi ba kena itu tu binaka ena neima me na vuku nga ni neima me na numa chiko na neima me ka tomata me rova kumbulai mera lestal chiko vi ke moni turang na mataka ni kwa au vaka tu sati ko na rani turango chisu sando rovi ki mami Apa kembali ke mami sama kan rambai lewut tak ke mami. Miki mami kakwe ni rey di ke mami tunga. Miki mami rey ani nabi kai burbur tu zoko. Miki mami rey dan irangan reba tal tunga nam bulu tu ranga. Kemsa mas ni mami kau tamata na ke ibiti. Lebu na ngau na kemsa cinta cur na lebi ke mami bali lebi besu. Era cini na manua ndo doa sindan doa na drag sa laku tu ni kuwa. So ra tunggu na bi kona kona lebi tau ni ngo tu ranga. Era besu kitu na drag. Kena vika tau yang aturang aku satu rumah nampu tumbut tua nama takkan kuat aku satu rumah nabi kabis sukira aku satu rumah nayalo mekawa nayalo ni teboro mepana lala takira merah serikin lalu viviti merah les vikem turanga kim sa masa na mata kan kwa na ilawo me kim me tawr tungo senga sindu na kan e vakata kana nom ni lolo ma turanga nom ni lolo me wasivita wasivita wasivita na vika ke de turanga na mata kan kwa ni kenga na luki ma mi turanga kim les nga vike mani les vike mani Les weke mani turang na lo tabung kas ni buli le weke mani les weke mani bate tu weke mani nambula nambula ta mundi ke na weka ke weke mani round rawata no wor worongo e kanu mani bosa seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be given to you et do donu me liu tu na na matan tu ni kalo me liu tu na bosa ni kalo na mata kan ko ke tu sa ba ka vina vina ka vina vino e rongo ke na bosa ngo ibir na yalo meral lis na bi kemeni eto mas na ka sa na da tani na ta ngani lu bi meni ku tsisu na nei mami kalo na nei mami ba ka pola doktor amen pues na ka bi

Ghana Arise Conference 2026. Pakingo eva kedur chuko na conference ngo ena Hans Hotel nga Kasula. Na tikavu chuko na karuni singa katolu kava. Nangeliti na singa tambo ya kito ndola vrara mbutunga na vi singa taliso karua katolu kava. Ena tikavu na lotu levu na kabi na bongi ni lotu levu. Singa varumbu kana daka chuko na electives na mataka, ngai daka chuko na combined service na kavi, na varuai na electives tali na mataka, me tekevu chuko na chini, me adabu chuko na tolu, uchu ya sana ngai lotu combined tali tu na mbongi. Ndapa binaka, lebu sara na speakers binaka high profile, rasava iyo mai, da na kalu niko ranikaya, na kanikalo saka viva kayarar tenga mena kalo libuna kay na merto na may bossa kina do na turanga na Pastor David na lako may nuru bikim ni na bina katsu me makalipta kina muni daka kani business ba kay lavo na lama nimbay may balita na daka kani mission go do na turanga esa baka libu taki ko na kalo na bika ba kay lavo kasuli ba kay libu talutunga may balita na mission dasa klas alika alika tiko na ngauna and sa via rambeli o kenda kede sa nda via vali buta kana nonda solikana da kada kani lotu me pakali buta ki ana turango na mai bosa ko me baleta na tikino ya rani ukambe ka sa vaka me milenia milenia ya oko na mai bosa rango ko na me baleta na kis ni ni nonda vali buta ki nda vaka lavo kina solika kina da kada kani lotu na via sa ibrobura kina karua tal talam past Raya Rasaki and don't know friends Makawa and the Kiliko Vinaka and Anona Tutu Vadanak and Navio Telesok and Vakatutu Vakatal Talavaka Lotu on in the marketplace Namatutu Nikanako Lotu and a marketplace can have a Kilavo, Nakanavaka Ramba Levu Takitiko, Kotalangaro Nalakotiko Mai. Tal-tala Joe Wanga, my Mr. Landy, and tal-tala ni na Lilu ni Global Mission. Wakaki na vi tal na tal-tala rtu chiko rtu lako tal tinga main do na tal-tala prophetic lako sa rtu main ni rtu nga o Kapal Junior. And tapa vini vinaka na esakal tiro nga main na kalo ito sember mda nga ni kamar bayo mai o randiso mga may nondro kundo po ando ng santa ka kachukin santa bulo sa tingwa na ito itiningaw na o ba mabuto menda sa kindawa kaya nrawa na bonuwa menda toski na menda lirumwa da na dawa ebos chukin na kalaw na ngaw nang go dolara rambatiko kaya ko vingir ngir may na ba ni telepon nga go 0451-826-302 na ba ni telepon niya mo ngir ngir may kina ko vikla na kina baka matay lalaita kita lene so talaka na electives kaya na mataka na sa sumi chuko na durduro in donan ron ng dola balita na kaka na edha katalitong ngay kaya kima mi kito sinibarutang na kaka na kaka na sa barutang katalitong na wakala kima mi kito sa nanumaki na mesum nga na durduro may balita ang balita lang nga nakana na morning tea kaya na lunch na barutaki we are not providing a provider ka na wakalango so and sumito kina durduro ya kina high profile people mendambo nanu matoka so tal naka kabaka kina ke ko mendang ngobi le chiko na hotel erto discount ta chiko na rooms baka vio 180 a day do na room ke ko vi share na sharing ya da katal tungai kya na hotel ngir ngir me ke so ngir so ngena hands ento na kina baka tataro kabaka kina ve ke mundo na la chiko mai na ve asana taliso relaku chuma viti Philippines to vatatar to India beteni rede chuma na Arise Conference na kena sabaru taki chiko libu na kasa mas la tiko sa boli kenda chuka ni minta la kuma minta meronga baleta na minta dona ka minta kota lesu na sinto na live na daka na mata kali lai na live tak chunga na lutu na bongi beto na elective sarang na numi me mai batin iso min electives na mata sa kanta maruroya matin tuwer nito lang kumikin na may marital chunga nun rabihin bula kakit ba ya? Ito sabab na chukin na pinakabali bubini
Ես տալ մնդանի վիկե մնի, նիկալոնգատը չկնասինգ նիկուվան։

Yen da bagamni bina bagale buena serro ya eno mata bina ni kuasa bagan rati gani kina nando mui biti eser ne. Bagan rara rambat tiga ya ni, hibe kim ni to dog sar. Dalu bi biti matin tui tole sa na itin kaba, oni sa baga tundali ngati kumai. Eno sal ni kakam bura kiongo na radio 2 triple FM 98.5 nindo mui biti eser ne. Bagan rara rambat tiga ya ni, hibe kim ni nama tua, oni ndo siang ni talata tiko na nanda ngau na bina kongo. Bono ada banga o sema tiko mai kina eno mata bina ni kua. Be kim rau na biuti ni mai Villawood, ngasi na vau bat ke anti eni eno mata bina ni kua. Bina vale bu na ndo sema tiko mai, ena bu kuni bengarabi, ena be iba karo wai tau dako, ndo bengarabi tiko ya ni kina. Yen mata bina ni kuabi kem ni toto sarna lu bebi ti oni se amati ko mai ena sal ni kakam bura ki ongo ti ko boli bak ngande se o ti ko baka boli boli ti serne se o baka rong ti ko mai ena be se Australia taleso bi kem ni tal ngana lu bebi ti oni ndo se amati ko mai ena be se buru buru taleso ena FM 98.5 ni ndo mo bebi serne ena be baka rawai sa baka yan raba bula ti ko ani be kem ni ena mata ka bina ka ni kuwa ena baka bina ka baka lebu ni ndo sarong ka darau na nonda ibang ka baka yalo na mata bina ni kwa roti gina ibe kenda men da bai banga te kiti kina ba ko ko te kiti kina ena bu ni beng rabi ena singa bina ni kwa ka ni sa masula ki tale ti nga na nonda ilo lako ena singa ni kwa kena bai singa sa tu mata nda mai bu ana tal tal la beng rabi ena mata bina ni kwa tal tal la chi u bale batu Ya mata bina ni kuwa be kemu ni todo sar na be tal tala ni be mata lo tu todo sar ayang we Kristo. O sia mati ko maya na mata ka bina ka inde indai. Sa ba yan ra ba mbula ti ko ni be kemu ni ena mata ka bina ni kuwa bina ka ba le we na buku ni ngravita be ni be ngraviti ko kina. Ena be singa ke sara. O ya me ra bangare ti ko na yali, me ra ngoli biti ko na yalo, me ra les ti ko na bua na klo. Ena be ta uti uti ni ngau nongo. Be kemu do talanga na katolika ndo sema tiko mai ena mataka bina ka ni kua. Baka yandra ka baka mbula tika ni iwe ke mundo ena mataka bina ni kua.

Turambete, na brada, sabaya na tiwayani wiki muni, ena mataka vinaka, ende ende. Wiki mdo na kavitu, happy Sabbath wiki mdo, ena buku ni venga ravi, ena singa vinaka ni kuwa. Vesa yo Australia da mga, do venga ravi tiko kina, eserne, talanga, sabaya na kabakambula tiko ani wiki muni, na domo iwiti eserne. Enda tiko ngango, venga ravi tiko, ena buku ni nduwa na inaki, waya, me bakalisi tiko na yalo, me lesu, buwa, nakalo, ena mataka vinaka, ende ende. Ya, tendo mo nga na serva ko spell weekend na mata kabi na ni kuwa we kem ni to do sar na maro ta ti na no mo ni singa ni sudu na singa ni kuwa ke na ve singa sa oti au sa ba happy birthday happy belated birthday ti ko ani we kem ni sa ba no ni bina ti ko na do mo vi ti ser ne ni na do na yamba ki bina ka ni ke na maro ta ki tal ti ko en do na yamba ki ongo we kem ni ena mataka vina kani kuwa. Ya tindo muna kana serva ku spell weekend ena mataka vina kani kuwa menda na tanwasi ito do kina ena buku ni benga rabi enda sa benga rabi tiyo kina. Bayi ko singa yana tiko may na muade o iko singa isya mati ko may na ibola mata bayi ko sing sa bakarong tiko may ngore na buno ni benga rabi tapo nga sa benga rabi tiko kina na serongo nomunital tiyo nga ena mataka vina ka enda inday.

Yana kalau ena valu tiga ngai ena bukunda ena venga una keve sara. Mata kami nangani kuwa na ntamu ibiti ester ne roko bakal ntokati ko na lau ningele ena butu kasi ntasa lewena tiko ena ngunongo. Ena baka nanu mirakina na kena matua era samba leani o ira era simbule tiko ke ira na kena kawa tamata. O yanga o ira na ito kini banua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nangani kuwa nda apa kami nangani apa lebu ena buku ni Wengarabi yana pipa karo ito dhoko ni toko ni tiko may nabal ni loto na Liverpool City Church. Darunga da tiko na kena italtala velita ki italtala ngase ni Liverpool City Church italtala chiu balibatu Wengarabi tiko wikenda solibanga tiko wakayalo ka masula ka taltik kenda taltik nga ena mataka binaka ni kuwa. Ya, na Liverpool City Church erto sabi isure ti tiko yani. Ena buku ni Wengarabi ni soklo ena singa ni mataka. Tiko na nanoto ubal ni loto ena 285 Big Street e Liverpool katoka pembasa nga kena limbola lebu se na park lebu e Liverpool rarasar na kena ready ni bidanga na miniti mai na stereni na steseni ni treni en non retoval na bunoi tiko kena non retoval ni lotu ya ni mataka reto na tiko bu bengarabitiko ni non reto sokalo en tini na kloko en mataka lelai ni mataka ni ngole ani ke ba kaoti ko ba bulbuli ti Liverpool o ikona lu be biti ngande boliti ko kaoti ko ba bulbuli ti Liverpool a sabi sureti ti ko yani mun ni ngole ani kalaki ndoba tani ena buku ni sema yani batakir to na Liverpool City Church ena buku ni bengaravi ni sokalo ena singa ni mataka ya me baka ngasa ka di baka to manda ti ko yani na norto ital talgasi ena mataka binani ko ena buku ni norto Arise Conference kana baka ya vertiko mai nai karua ni singa o ya na singa lutu lebu a me adaba yani na skali mani singa ya na lutu ni baka vini binaka ena ngai baka ya vertiko ena kena singa tambo ka ni sureti taleti ngakina baka ya vertiko na conference ngo ka ka bengarabitiko kina na Liverpool City Church. Na idhuru-dhuru ni conference ngo en dua na nrau na ndola dua na tamata. Waka idhuru tiko en a Hans Hotel waya en a crossroad en da kilato udhoko na bunua etiko kina na hotel ngo. Na nondo theme tiko nga ni Arise Conference ruwano ndolu rosa nga bulkaono waya na unashamed. Kau may na unashamed ngo se na nondo theme ngo may na Roma wasendua tiki na etini kaono. Elebu rtu le batiko na nondo keynote speakers se orto na mai bose tiko ena bundi buku ni conference ongo waya me baka ngasa kadi baka to manda tiko yani ni taltala ni Liverpool City Church ni Pastor David mai nauru ko eliuliu tiko ni asena senior statement tiko ni matentu nauru ka ndo talanga vira na founder ni Nauru AOG Church tikebu enaika enatika viwa diosanga bulu kalima okwa na mai speaker tale tikunga ena speaker tiko ena conference vina Congo ni Arise wakatalanga kina vi Pastor Joseph Owanga ngo na iliuliu ni Global World Global Network na global network iburubura nando to Australia seiviti kena iliuliu tiko na italtalangase ni valini lotu e Liverpool yo o Joseph Owanga e overall kwa iliuliu todo sara ena tambana ni global network na tiko talanga o Pastor Joseph Owanga ka ngole tiko mai New Zealand baka talanga kina ve Pastor Kapao Junior ngole tiko mai Cook Island. Baka talanga kina wa na italtala Urayer Sake mai viti. Mr. Urayer Sake se otaltala Rasake o kwa e prestendi ni Full Gospel Businessmen's Fellowship International na FGBMFI. Fiji. Na vinakatoka wiki muni na turanga muni tiko baka leo lebu. Balata ni na speak ongo ena wirto na speak ongo erto na bose tiko ena arise ongo au baka mbota
ni go evina kamenda tiko saranga kina o kenda na nana kina tata ena buku ni nortu na mai bagai tabitiko ngai tala tala kilai levu ongo o pasta rastake o koe ndua veira na mbou kilai toka ena vanoa ni dakadaka ni ni otela mai viti kanda u totoka tiko na nona vingaravi ni vingaravi tiko ena na loma ni mbaio ayasi ena vanoa ngai vingaravi kina e baka bimbi takatiko na baka mbouta me mbula takitiko e na vanua ni dhakadhaka se na vanua e vingarabi kina o tal tala rasake. Na totoka tiko orto na speakers ngo Pastor David, Pastor Wanga, Pastor Kapau Junior, kabaka kina ve tala tala rasake ngole tiko maiviti e na matahabi nani kuwa. Ya, tongati kwa na nomu dairi na nomu kalenda na tiki ni singa ongo. Teka buo mene karua ni singa, me baka nga sa kadi baka tau manda tiko ya ni na itala tala nga si ni vali ni lotu ni Liverpool City Church. E na teka buo tiko ena singa lotu lebu. Ka adhaka tiko kina na lotu ni kena ndolavi tala nga na nondo to Arise Conference ongo. Kama i dhaba tiko ya ni ena ikalima ni singa, ena kena singa tambu, ena baka edhori tala kina na lotu ni baka vina vinaka ni sama i dhaba na nondo to Arise Conference ongo. Na Arise Conference songo endo baka edhori tiko ena veya mbaki. Ama idhia ngutoka nga ena vula nangona ni COVID ya. Ya endua na conference ha vitha bata na mbaki. Rosa nga vula vada mbaka na mbaki. Na kena vivi tiko mai na Arise Conference songo. Kanda unonda nga na marama. Ia nanga unongo e san dolara ramba. Vi kenda na marama. Vi kemuni na turanga. Kemuni na dhorobo na ngone lewa. Ni na yanga sarapaka lebu na vei speakers. Er na mai speaker tali tiko kina. En Arise Conference ongo. Arto tali na keynote speakers ni Arise Conference. Pastor Wanga may New Zealandi. Pastor David may Nauru. Pastor Kapao Junior may na Cook Island. Kay Pastor Rasake may na nondoto wanua lumani may viti. Kwani ngwela dhava ngwale ani kalakin doba tayani kerto na Liverpool City Church erto toko na tiko na nonda ngaw na binakongo. E na kena itukutuku baka matata to do kasara ni nondoto bengkarabi na sokalo na singa ni mataka wakatal nga kina na nondoto bengkarabi en Arise Conference ongo ni ngay ngir-ngir ngayani en anambo ongo na saiba ba limandua walu rua ono tolu saiba rua 0451 826-302. Oya na namba mo ni ngiringiri ya ni kina ena kena itukutuku baka matata ni nondoto sokalo ena singa ni mataka kena itukutuku baka matata ni nondoto Arise Conference kana baka edhortiko maina karua ni singa ni bulo me kabaka kina kale ya dhabatiko ena kalima ni singa ni bulo chulai ni busota kana rua ni singa ni bulo chulai kena kalima ni singa ena baka edhortiki na Arise Conference ongo. Ningo leani, kalakin doa bata yani kirto, ena mataka vinaka indindai. Yeti indo mga na serba vini vinaka, ser weekenda ena mataka vinaka ni kuwa, menda na numito dhoko kina, wiki mundo na Arise Conference Committee ni Liver ni wali ni lotu na Liverpool City Church, do toko na tiko na nonda nga una vinaka ongo, wiki mundo na kena committee, kemudo na itala tala ngase tala tala liu liu Pastor William wakaki na wiki mundo na itala tala vivu ke Pastor Jeff ke Pastor Ruby Jones Pastor Tonga ke Pastor Les keke muni na matabu vale ni Liverpool City Church na vale muna halo vinaka na buku ni kena toko ni tiko na nonda nga una vinaka ongo rauti kina wiki anda na ito kei benda virongo din domo tiko ena bata bata ni vengaravi ongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 din domo iviti eserne yana serongo en nomundo en nonda talanga na lubiviti enda sa siyama tiko mai ena mataka vinaka enda indayim.

Io non si roia, haule, haule, haule, perché mondo una... Non ho trovato una turanga marama ni nandunga. Totoka, eh? Totoka na si roia, haule, haule, haule, morong re. Mi holi ci con ambula buona calo levo qua, ya, ena mata kavina ni kwa enda baka vina vina baka levo, ena baka ni levo pool siri church to kona ti kona nanda ngono vina kongo, ena baka singa baka ruwa ito doko, me baka nga usa kumo ka kadi baka se kambura kato manda ti kaya ni, ena baka ni nanda to conference na baka edur ti ko, mane karo ni singa kina kalima ni singa. Andona nra un dola na kena idurduru kena thimti ko na an ashamed kama ina Roman 2 tin kaono vati ko na kena speaker andua ngoliti ko mai viti andua ngoliti ko mai Islandi andua ngoliti ko mai Nauru kan andua ngoliti ko mai Cook Island erato tamata kede Nicolo kem ni na tatana nana evina kamenda yado mai baka leo levu menda mai rongoda na itutuku erato mai Kamburaka se mai wasevi kenda orto na itala tala na tamata nganga ni kalo erto mai speaker tiko ni conference ongo ni Liverpool City Church ena baki ongo Ronaldo Rosa ngabul kaono ya ninda se tiko nga ena baka samoya ni Arise conference and dakatiko endua na volitaki carry pack na oya lima sanga bulu nandola dua na pack ni carry na roti na kari na palao name it na kani kari erto na volta katiko na indua na erawase wastiko baka baka district orto na district go erto na volta ki pek kari pek tiko ni basa ta kari pek tiko ena madhawa katumai oya ena singa varawai watal tingo indua na madhawa indua na singa mo ota yani kina na kemu pake na mo kemu pek kari lima sanga bulan dolan dua na pek Giringiri ani ana nambongo na saiba ba limandua walu rono tolu saiba rua veto koni ani laki volia indona kemu kari pek me na buku ni ndua tikanga na ina kilevu oya ena buku ni weka au sa kamburaka tau manda tikoyani ongo na district erto na district ni Campbelltown erto na volitaki kari pek tiko madha mengo singa varuai ena lomni madha ongo kuni basa kana singa varuai do sale voli pek ngaya ni na mata buvale ena oni semati kumai ena mataka vinani ni kwa wilkina wikemuni na semati kumai na ivola mata sister from Samoa There's a curry pack, $50 one pack, and it will be delivered or you pick up from the address that will be given to you. $50 a pack. Call this number 0451-826-302. And abukuni nomu curry pack. Oh yeah, na. Vito konitik nga ena buku ni Arise Conference ena bakarau baka edhur tiko karto beli utaki tiko kina na Liverpool City Church erto toko na tiko na nondangau na vina Kongo ena vei wakarau ai tau doko yeti ndo mandang ana serba ku spil weekenda ena mataka vina ni kuwa menda na wasei tau doko tiko kina oiko singa yandr tiko mai na muade rindini sami ni yandr vinaka singa yandr ni sema tiko mai ena mataka vina ni kuwa yandr vinaka rindini serango ni sana numikina na mataka vina ni kuwa wiki muni na sa ngunuti tiko ngori ngunti mbamba kau se ngunti toboi se ngunti wani keke waidala na serango sana numikina ena numuni baka yang katiko na ikatalau binako ngori ena mataka binani ko veiko na lubi viti o sangkara vita vitiko o sema tiko mai ena mataka binani ko veke mdo talanga na viesa i Australia taleso kendo sema tiko mai ena ivola mata sendo sema tiko mai ena sali kakambura kiongo ni radio 2 triple OFM 98.5 au sabaka yandra wa mbula tika ni veke muni na wale mnando na nama kitiko mai waka talanga kina veke muni na lubi viti o nindo sema tiko mai ena viesa i vurvura tale eso na serongo enonda bata kedemanda ena mataka vinaka endendai

Ja, men der virre etiko nga nambai, eh? Nambai, men der virre abat etiko enambula ongo. Men der virre lomani etiko, men der virre wase etiko, men der virre evi etiko, men der virre etiko nga nambai. Kenda na itoke na lube viti, esana etin kava, enda etiko enavanua ongo o Australia. Ya ubiya to karuwa tak nga na itutu ko wa saka di bakato manda tiko yani. O ya nga membaleta na Rice Conference. Ena bakay durti ko na ikarua ni singa kina ikalima ni singa. Bakay durduru takiti ko na Rice Conference ngo. En dua nan raw nan dola dua na tamata. Kena team tiko ni Rice Rono Doloro Sangabulkaono. Unashamed. Koma ya na Roma dua tinikaono. E vatiko na kena speakers, eratu tala-tala tamata nganga nikalo, eratu na may vosa tiko na buku ni Arise Ongo. Oya o Pastor David, ngole tiko may nauru, may na nauru AOG, baka talanga kina be tala-tala Josepha Wanga may New Zealand, na liu-liu ni Global Network. Baka talanga kina be Pastor Kapao Junior, tal-tala tiko may na Cook Islands, kay tal-tala Rasake, ka ngole tiko may nanonda ba nolo may ni may viti. Presidente tiko ni Full Gospel Business Men's Fellowship International. Nayang weekend na tata, menda na yado may baka leo-levo, senga niyo tata, onan na talaga. Ngole may baka leo-levo, menda may rongoda na itukutuku. Erto sa wakarota kati ko may natamatang ganga ni Kalawang ko. Merto na may wasa kina e na Arise Conference. Baka talaga kina na kena dona fundraising e baka edo ritali tiko nga go e mabaleta tiko nga e na buku ni nung rito baka wakarota ko na matabubale ni Liverpool City Church. Era to fundraising tiko mabaleta tiko nga na wika erto lalawa takatiko na buku ni Arise Conference ni Ronald Doloro Sangabulu Kaonongo. Erto wase-wase tiko baka group, nanonoto group may Campbelltown, erto na daka karipek tiko, ena madha wakatumay, ena singa wakarawai. Lima sangabulu ng dolan, doon na karipek. Sabote kong goyan, doon na madha wan, doon na singa, mo otay ni kina van kemu karipek. Memboko nang buka ay na singa varuay. Mendo maniota karipek yani. Lima sanga bulo ng dola. Kaya baka yung binakata mendo na kemo. Mga ingir-ingir yani. E na namba. Aw sa wakaraw sila yani yung go. Na namba talaga yung go. Mo nang ingir-ingir talaga yani kina. E na buko ni kena itukutuko baka matata. Ni Arise Conference Ronald Dolu. Rosa nga bulo kaono yung go. Kabing garabiti ko kina na Liverpool City Church. Erto toko na tiko na nandang unongo may naono kinawalu. Rauti kina weekend na ito kay manda virong din damo tiko e na batabata ni Bing Ravyongo. Na namba o yan na saiva bali mandua walu rua ono tolu saiva rua. Na namba tali may utoka rua takatali 0451-826-302. Ningiringiri yan ikina? Tuk-tuk baka matata ni Arise Conference, may nakaroon ni singa, kinakalima ni singa, tonggati ko na namo kalenda, tonggati ko na namo diary, na tiki ni singa hongo, mo kakuha ni dalata, doon ang raw ng dola, doon na tamata, na kena iduru-duru. Kena theme tiko, na unashamed, e kaumay na Roma, dua, tinikono. Giring-giri yan, yan ang namboya, sa iba ba, liman dua, walu roono, tolu saiva rua ena mataka vinaka indindai ena vyoku ni kena itukutuku baka matata ni Arise Conference ngo. Yeti ndo mandanga na seri vikenda ena mataka vinaka nikuwa. Mrs. Leo Rabu na seri ngo sa vota itiko baka mbimbi veke muni ena mataka vinaka nikuwa. Veke mundo na turanga marama ni nanronga seri ngo. En no mundo ena mataka vinaka indindai.

ri ri balakoni sitamane sukaboina alo ravano

0: Sobre millara.
1: Vai.